Maihan kaspapis warmita sitaka, chaita rikuchi kiskata kuchung niskatami yacharkangichi. Hasta wampis nyukaka kasnami nini. Maihan kuthapis, manapis warmi wainayaska kakpis sitaka, suktawangmi wainayachin. Kutha sitaska warmiwan kazarakpis wainayangmi. Sinazatag nyaupaya yakunamanka. Manapis paktachingapaka, paktachisami amaningi. Hasta wampis kan paktachisami niskataka, hatun Dios pang nyaupakpi paktachingi niskatami uyarkangichi. Hasta wampis nyukaka kasnami nini. Imata rurasa nispapis, ama rurasa tagmi niringichicho. Hawa pacha nispapis, ama niringichicho. Hawa pachaka taita Dios pajatun tianami. Kai pacha nispapis, ama niringichicho. Kai pachaka taita Dios pachaki sarunami. Jerusalén nispapis, ama niringichicho. Jerusalén ka hatun mandak pach pueblomi. Kambak sutizapitakpis pachtachisami, ama niringicho. Sugak chazatapis, yurakta yanata mana ruraitukungicho. Hasta wampis kanka, ari kakpika ari, mana kakpika mana ningi. Imatapis yazi mana nirinaka, mizei mantamisamo. Kankunaka, nyawita surkuhtaka paitapis nyawita surkunami. Kiruta surkuhtaka paitapis kiruta surkunami, niskatami uyarkangichi. Hasta wampis nyukaka kasnami nini. Maihan ima mana azita rurakpipis, ama kariangi. Azilado kihaduspi maihan waktakpika, kaisu lado pipis waktachingi. Maihampis uku churanata kichusa nispa de mandakpika, hawa churanatapis apachun sakingi. Maihan kanta su kuadrakama makanawan a kaita apay nikpika, iski kuadrakama apangi. Maihampis kanta imata manyakpika kungiza. Maihampis kanta imata manyachi nikpika manyachingiza. Kankunaka, kangwang aji kakunazata kuyangi, pinyaktaka pinyangi niskatami uyarkangichi. Hasta wampis nyukaka kasnami nini, kankunata pinyakunatapis kuyangichi. Kankunata zaki tukuska kachung nikunatapis aji kaska kachung ningichi. Pinya kunapakpis ajita rurangichi. Maipis kachung rimaspa, zaki china yuyaiza zaki chikuna mantapis, taita Dios tamanyangichi. Kankunaka hawa pachapi kahya yapa wawakuna kaskata riku chingapagmi, chasna rurana kangichi. Paimi aji kunaman, mana aji kunamampis intita kachang. Sinazata kaskata rurakunaman, mana kaskata rurakunamampis tamiata kachang. Kankunata huyakunazata huyaspaka, kankuna hapina kaskataka imata mana hapingichicho. Manacho impuestota hapikunapis paikunata huyakunataka huyankuna. Kankunawan azikakunazata azizatsu kangichin nispaka, ima azita mana rurangichicho. Manacho taita Diosta mana rixikunapis chasnazata rurankuna. Kankunapa hawa pacha yaya, kaskata rurakaksinazata kankunapis kaskata rurakuna kaichi.

0: San Mateo capítulo 6.
1: Runakunapi alli rikuringaraykulla paykunapang ñawpakpi allita ruras kana mantaka wakichirichi. Chayraykulla ruraspaka hawa pachapi kajkankunapang yayapakta japina kaskataka mana hapingichichu. Kankuna wakchakunaman imata kushpaka, miski simi hayak sungukuna, runakunapang ñawpakpi alli rikuringaraykulla kushpa sinagogakunapi, ñankunapi tukachik sinaka kanka, kampang ñawpakpi trompetapi ama tukachingi. Chasna ruraspaka runakuna alli nishkallatami ña hapinkuna. Chay kachasnatagmi. Wakchakunama kanlla kishpa kushpaka, alli maki imata rurakushkata lluki makika ama yachachun. Kan wakchakunaman pakalla kukpika, pakallatapish rikuk kampak yaya kan hapina kashkata tukuykunapak ñawpakpi kuchunmi chasna rurana kanki. Taita Diosta mañakushpaka, mishki shimi hayak sungukuna ruraska shinaka ama rurankichik. Paykunaka runakunapi alli rikuringaraykulla mañakushkamanta sinagogakunapi, ñan muyurinkunapi shayarishpa mañanatami munankuna. Chasna ruraskamantaka runakuna alli nishkallatami paykuna hapina kashkataka ña hapinkuna. Chayka chasnatagmi. Ashtawanpish kan mañashpaka, wasiman yaykushpa, punguta wichkari, chaypi kampak yayataka pakallapi mañangi. Kan chasna mañashkamantaka pakallatapish rikuk kampak yayaka tukuykunapak ñawpakpimi kan hapina kashkatakunga. Mañakushpaka kutin kutin ama chayllatatak rimarishpa mañaychikchu. Taita Diosta mana riksikunami paykunapak Dios uyangapish chari yuyashpa chasna mañankuna. Kankunaka ama paykuna shina mañaychikchu. Kankunapak yayaka imalla illashkata ñami ñawpaman yachan, chaymanta kankunaka kashna mañankichik. Hawa pachapi kak ñukanchik yaya, kampa hucha illak sutitaka alli nishka kachun, kan mandana punlla ña chayamuchun. Ima shinami hawa pachapi kan munashkata rurakun, shinallatak kay pachapipish kan munashkata rurachun. Kunan punlla mikunata ñukanchikman kuway. Ima shinami shuktakuna ñukanchikta ima mana allita ruraskakunata perdonanchik, shinallatak kikinpish ñukanchik huchakunata perdonapay. Ima mana allipi urmachun ama sakiwangi, tukuy millaymanta wakichiwangi. Mandanapish, tukuyta ruraytukuk kanapish, hatun nishka kanapish kambagmi. Chayka wiñay wiñayta chasna nishka kachun, chasna kachun. Shuktakuna kankunata ima mana allita rurakpi kankuna paykunata perdonakpika, hawa pachapi kak kankunapak yayapish kankunapak huchakunata perdonangami. Shuktakuna kankunata ima

0: suma kaskata rikuchi kaskamantami umataka mana chungurina. Hasta wampis warmika kari suma kaskata rikuchigmi. Karika mana warmi mantachu samurka. Hasta wampis warmimi karimanta samurka. Karitaka mana warmi pakchu. Hasta wampis warmitami karipak ruraska karka. Chaimantami warmika kusa manda kaskata rikuchi señalta paipak umapi charina. Ángel kuna mantapismi umata taparina. Hasta wampis manda Jesús pikakuna paka, karipis warmita mana yazicho, warmipis karita mana yazicho. Ima sinami warmika karimanta shamurka, chasna zatagmi karipis warmimanta wacharin. Chasna kakpipis tukuimi diosmanta shamun, kankuna zatag yuyarichik. Warmika dios tamanya kuspa umata mana chunguriska kaspaka, azicho rikuringa. Kari paipak akchata sunita wiñachikpika, manacho chasna ruraskallata pingachikuskataka rikuchin, hasta wampis warmipajka. Paipak akcha sunita wiñachun sakinaka sumagmari. Chungurinapak randimi akchataka kurka. Maihankuna kaikunamanta rimanakusa nispaka, ñukanchikpis, Dios paktananakuska krikunapis chasnaka mana rurak kaskata yachachun. Kaita kankunaman astawan yachachispa katispaka, allimi rurakungichik mananitu kunicho. Kankunaka allipak tandanakunapak randika, astawan llakipakmari tandanakungichik. Kaitaragmi rikuchisha nini. Tandanakuska krikuna tandanakuspaka, chaupirinakuy tiyan nihtami uyani. Chasna kanataka maitaka krinimi. Kankunapurapi krikta kaska rikurinapaka, chaupirinakuy tiyanallatagmi. Chaimanta kankuna manda Jesús wañuskata yuyarispa mikungapak tandanakuskaka ñamana chaypakchu. Mikuspaka kikin mikuita kada kikinmi ñawpaspa mikukungichik. Chasna ruraspaka shukunaka yarikaiwanmi, kay shukunaka machaska kunami. Mikungapak ubiangapaka manachu wasiyukuna kangichik. Diospakza tandanakuska imata mana charikunatacho yanganchispa pingachishun ningichik. Imatata kankunataka nisa, allimi kangichik nisacho, chasna ruraskataka allimi mananito kunicho. Manda Jesús manta ñuka chaskiskatami kankunamampis yachachirkani. Manda Jesuska paita japichi tutallatakmi tandata japispa. Taita Diosta paginispa chaupispaka. Japichik mikuichik. Kaika kankunamanta chaupiska ñuka kuirpumi. Ñukata yuyarispa kaitaka rurakungichikza nirkami. Chasna llatakmi mikuska kipa kupata japishpaka, kay kupaka musuk ruranata ñuka yawarpi kallariskata rikuchikmi. Kaita masna kutin ruraspaka, ñukata yuyarispa ubiangichik nirkami. Chaymanta kankunaka, masna kutin kaitandata mikspaka, kay kupamanta ubiespaka, manda Jesús wañushkatami paishamunga kama willakungichik. Chasna kakpika maihampis mana alli shunguan, manda Jesuspa kaitandata mikuspa, kaikupamanta ubiespaka, manda Jesuspa kuirpumanta, yawarmantaka huchachiskami kanga. Chaimanta tandata manarag mikuspa, kupamanta manarag ubiespa, kankunallatak imasina kaskata alli uyarichik. Maihampis mana alli shunguan mikuska, ubiakka, manda Jesuspa kuirpu kakta, mana alli yuyariskamantami paipak llakipakllatak mikun ubian. Chaymantami kankuna purapika achka unguskakuna, irkikuna tiyangichik. Achkakunapismi wañushka, ñukanchikllatak imashina kaskata rikuriska kaspaka mana llakichiska kanchikmanchu. Astawanpis kay pachapak kakkunawan ama hatun llakiman kachangapakmi, manda Jesuska ñukanchiktaka llakichispa yachachin. Chaimanta ñuka wawkikuna, mikungapa kankuna tandanakuspaka, kaishuk chaishuk shuyanakuichik. Chay tandanakui ama llakipak kachunka, maihampis yarikachika wasipi mikuchun. Ima shuktakunataka ñuka shamushpami allichisha.
1: Edificamos tu vida con la palabra de Dios. Somos tu radio.
2: Z1.